0: Poso ka.
1: Maga ko, Cho.
2: Eh, usapa eh. Radio na to FM eh. Hmm? Magalo din kalinga eh.
1: Iya ka?
2: Iya, yeah, cadalip-doleng. Na Megato na Fadaki.
1: Oh.
2: Oh, yeah, yeah. Runtuk ni eh. Si Ratu titik set di Megahes pale.
1: Ko di sempurna, siaga.
2: Ko di sempurna, dikuna, diladato, fada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau di Felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik 7 MHz.
1: Meleto ka engkelinga eh. Awi, dede.
2: Oh, padai di padai lo pale.